Ebe gade pou go Chuck Harris la, sakay vini la, samdi li 3 Oktobre, outan sa vyen, Harris World's Color Word of Pain, ramene, kou le vini kaye vi komunite ou. Gain Harris, Kailan Pebush Babono, sa se vis-à-vis Place J.J.'s Band Grill, sa se samdi simen isi, depi 8 pou 3 apwe midi. Sa se yon nou pavle manche. Kwa gade pou go truck Harris la, Harris themed big truck, samdi sa la li 3 Oktobre. Pebush Babono, vis-à-vis J.J.'s Band Grill, pou ple informasyon, ba yon apel telefon 470-479-yon, ebe 470-07-D-7. Société Saint-Vincent de Paul, ki la, Lourdes, sa se l'église catholique ki la, so azan yi kenve de tout moun la, pou an go bingo, B-I-N-G-O, bingo, bing blanc, oh, 75 top of the house, hey. Sa se dimanche li 4 Oktobre, l'école Tibay Lala ka komanse depi a 3h apremidi. Pou sa jwe la, pou sa hen a chans, pou sa gen go jackpot ki de $1,000. Mene jan, mene famo veni ni yon apremidi, koto kay ni yon pil bon tan epi excitement e veni sipote, paske sa yon kay fe la, se pou moun ki pa pi, ok? Mersi yon pil. National Farmers et General Workers Cooperative Credit Union Society Limited ka evite ka di tout pratik yo la pou sa. Debouch la yon yon le ka y feme bonen, sa se jodi ya, le 3 septembre. Sa se pou facilite se mounen ki ka travay la pou atende an meeting general. Epi yo ka dou note souple se la ya yo ka y feme la. Bouch yon kastwi ka y feme la a midi. Epi vifo ka y feme la a yone. Yo ka pren a piyes apoloji pou bagay sa la, kayane koz. Epi mwa Oktobre, se mwa Marguerite, mwa Marguerite. Wicks Band Grill a mak invite tout moun la pou an gwa seyans la woz. Epi gain la woz o liyon kay la osi. Vive la rose, hey buddy la woz, buddy, na yi mwa hod yala. Vive la Marguerite, vive la Marguerite, la Marguerite. Yo ka kre tout moun ki sorti la Mark Besson, Kronglans. Enfin, n'importe koto yon set lisi kwa. Disson la, Mark. Wicks Band Grill. Vini represente komini pou an swawi kilti. Swawi koto yon la ni bon manje. La ka ni bon kamarad. La ka ni bon muzik. Kwa se yes, se yes, se yes, Marguerite. Sa se samdi li 3 Oktobre ka komanse depi a 7. La kay di machine ki ka kite gap o Lyon depi a 6h dimi. Bo epi manje, kay espo ou la wi. Kwa vini supporte yo epi an nou chen kilte a fivan. Kwa di mwen toujou ka di, kilte ka chanje, me kilte, kilte, tradisyon, an pa kite sa mo. Kwa pa manche gwa, se yos Salah, se yos Marguerite li 3 Oktobre.